mande nyaw na lol lol way duma am luma sa nyaw yay so yay nagak saw mi am na ci keur bu rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaw na lol du mama sa am lu nyaawa nyaawa